0: Mimi da chiki, nganzu laubar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lubur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubi chijuyi, mu chi yishinze lembar chi.
0: Mi chiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhewani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

Rechobunba, Tondanina Nanchu, Zangundi Nang Ganji, Dokachevi, Tenza Gogi, Netsi, Shujuin, Deyon Dagalekuni, Baby Netsutana, Dao GBT, Jaguni, Juche Onsambi, Jangja, Shendi Meshu Pandani Badi, Shalon, Tonglenji, Den Pashe, Sate, Teta Kurta, Pantong Shibatang, Meshu Pandi, Dangu Chashi Dambo, Nguyen Denkevi, Gorda, Gansu Shinchi, Minchin Zong, Juche, Saka Onsambi, Tu, Delang Babari. Tena rongja ji meishu pundi ngaza la za xia du xue xie xie bi te. Sa da to bi ce ga ga qian yin xie yin la. Zhu que ong san ba di rongja ji ko lang tu de la ngang xiu ba tang zhe. Kong si to xia da xie bi xian zhe meishu pundi tang bo de la jie yu ba li. Nga cui jang da ni ce ga sa ba xiong yi te li na. Tien zhi chong mei xiwa yin. Tupunba, tsangda nina ngan cui zangkun di nang gandang rao chenpu yue bi, menchu treten kogi netu tsashi di, menchu ngejo tegi changgunda ngan cu tsangma dang rao ndu ji bi, netu de shujin bi, namba cui mato de senpa gasa hiya. Tenyo, jaka menchu ngezong ju ji, dao ji bi ci jiga nin, mong yong ji menchu ngezong ki, lo ngan cen ji changgui jo ngan pa chara xindu. Changgui nang le shu gi namba sabi ma nang ngejo na shu ba dang, sacha jen de menchu xe ka, Mianren tega zijiaoba sugi duanze la miinni, mongchui nguiden ki chedi bangi misa de zuye bari. Tenyo mongchui nguiden tangbo, mongyong gejong na shuze den de tangje tang, bice rambo xa jirendu. Di namse ki duanze tangbo la, machi la yitao ji di, zhongyi tangje jo ye nebi tang chabje chere tangje. Machi la yitao ji ki mongyong gejong na shu bi, zhongyi zi beishi tingsa tangje, namse ki duanze ni ba, Rengka Sejong Dang Dechen Ka Tejong Ngo Shu Bi, Mong Yong Gejo Na Shu Bi, Le Deng Ki Gemde Langso Tego Cong De Tong Je, Ne De La Che Yue Ci, Ye Jin Men Chin Gejo Na Shu Bi, Se Ji Duan Chu Xia Je, Nong Se Ki Duan Chi Senpa, Da Teng Le Shu Mena Dang, Le Shu Namba Sa Bi, Men Nang, Le Zo Bi Ye Ci, Men Chin Gejo Na Shu Pa Ra Ge Jiao Dang Jiao Shu Xia Je, Da Teng Le Shu Mena Dang, Xin Ba Le Me, Le Shu Namba Sa Bi, Men Na Chi, Gejo Na Shu Bi, Zhen Ge Zhe Tong Tego Cong De Tong Sa Cho Ni, ngecho na shu tse tor tongje rendu. Ma go ke shu tam le te ke le chi zheng zhe bi ngen zhe kasa zui ni ken wong ge song xie shu che tongje rendu. Nong se ki duan tse jiba yin na ya kao je men jing ge song cha chan debo xie ni ya yung jin je je ngecho na shu bi chan zhe tong tong di tu go cong de tongje tam ya yung jin je je ngecho na shu bi zhe wa zhe te xie tong di le se tongje ya yung je jin je ngecho na shu bi tong gen ju go zo ji ti cho xie xia je xiang zu ge zhu zhe ng de lian ge duo dong ma la dang zhe de xie bi le zhe qie de dang zhe ren du mong zu ng de ni ba mian niu wi xia wa gen zhu dian yong nong xi ge duan zhe dang bu ne ren gong de wi you xie guo xie xia jie tie guo chang de dang ni mei zhe jie ren gong zha tou ni lam san zhe zhe dang tie tu de wa mian niu sa xiu dian zhe nia qia chen zhen dian yin de men bi ren gong zhe ge ren gong ge pei xiu ye xie su tie bi ni ba ngan zhe xie di mong zu jie mian niu ji la dao de zhen ba dang nie xue xia ye peng si jie zu si dong ji ren du nong zi ge duan ce ni ba gong re se na de ne mian jun ge zhong nang yue bi mei zi ge zhao wa de bo jian tong wang le si dong ji ren du mei zi tuan xie dang ko ju de xie bie xie su ge qia chen de bi zhao wei de bo zui tu mian jun ge zhou ge sa zha dang xie de mian tu zha tu ni mian niu wa mei zi zui nia su ge ni de qia chen la de ni ri ni de bi ngang mian cu wa dang mian niu wa mian yu wa mian xie wa jie ngan zhe te ji ma xie mian jing ge zhuo ge mian zhe dong zhe du dang ti guo cong de dong wa mo xin di ji ren du mong zui ngui de sen ba mian jing ge zhuo ge ye ren jie chui den qie de xia xie la rang de xia ji ren du dian yong nong xi ge duan zhe dang bo yin na ni dian ge ge duo dong xie xu qie de dang ji ren du cha jian dao tong bi ye ren jie mian zhe chui de di ji nao ni dian ge ge duo dong xie kong si zhu di zhong zui chui den gong zu bi sheng zi zhong cun nao ne dian ge ge duo dong xie kong si zhu bi de zai na jia qia ge jie guo jie yan san ba ren ge len dian di xia jie ni bai na reng gong dao dong le si dong jie ren du ye ren jie mian zhe chui de di ji xie dong ge mian jin zhou ren de ge se ji duan qiu xie ni ren ba men da wi mian zhe di ji nao cai nong jian de jie cai tou wi mian zhe xia bi nang zhou jie reng gong he ba le di lun de xie ni ne bi ye ren de tou mi mian zhe xie ba ren chao dian xia jie ren du nong zhe ge duan zhe san ba di mian jin ge zhou ge ruo song zhe xi ye se ji ti zong de dong jie ren du ren ba men da wi mian zhe di ji he ba jian ge
로송 제시이 서주이나 티통더 동제렌도 노세기 된세지 바이나 동사 제기 종공 매치 냠제 초반 주바 자쇼샤제 차진다 덤비 동사 제기 종공 매치 냠제 초비 메르 셴보 동제샤제 된초샤제다 레조비 매진게 조다 예머이 매진게 조기 동고 셴보 룬통아 땡게샤제 나바이나 제런지 내리 차콘 카사서지 제르드 진지 창괴기 사크 농드 람바 만다비 제르 멘치디 제라 내리 제바르 메르 제바 제바 근데 동제렌도 몬츠 응이데 제바데 콘렌도 세나 사차 젠데 멘치셰카 메르 테가 제자비티 도동 세데조 제렌도 대용진 사차 젠데 멘치셰카 메르 테가 제자테기 도동 나비 세데조 제 사차 젠데 멘치셰카 년통괴비 도동 나비 세데즈니 ngayla nyesi thongge tang jisi zizio dunchu nyambu xa ji. Gautu de xela menju xeban zhokin la, xeba jengke meren zixi xebi siju tuisong de tongji tang. Rung ye yi nendao menju la gandhe hata tongji. Xinche le gawi zhadegi ne tenke menju le fonggi dodong tuisong de tongdi. Dewe jang bise la tongche tang gweba le tong, dodong nyambu che xa ji. Sacha jen de menju xe gawi zhodin de, sāne tīki ngō jīsōng jīgī dōdōng nā jūpār gāndē tōngjī tāng. Shīnchī lēgā nī sācā jīndā mēnchī shē kāw kī lūngā chū ngān nā ngān chū nā shū sī sāne tīgā rā shēchī shē bī lēkī lāṃ sō tīkō tsōng tā tōngjī. Sācā jīndā mēnchī shē bī rōdīng jīgā tīgī dāshī cēnlī tāng kō shē yē shē mūntā tā shācā rindu. Sācā jīndā mēnchī shē kāw bī nā mērūn tīgā jīgā bī shāshī jīndā ngām tīndā tōngjī. Sācā yéntē mērēn tēgā tījā bī ngēn chō rīgī chā khūng jāshē tōngjē tāng. Chā jīn yō bī sāni jī ngē lā xīnchē tāng, kē tāng, tē jī xīnchē lē gāwā tāng, ngē lā mēn khūng tā dēbā tāng, tē jī gō tēn mēn khūng kī tsā tūn tār. Bā tsā yī mēn chū kī rē chū ngā yē yéntē tēgā tījā bī tsē tā xē pā rā nzā tūn xā jirēn dū. Lē zō bī yé tsī yī mēn chū ngē chō kī mā gē chē tō khūng jī xīnchē lē gā tē rū rē xē tī chū ngā tsōng tījā jī shū yōng nī ngē chū yōng xā jirēn dū. yin da dong san ba yin na sa cha jin de men chi xie ge ge duo dong dang xia xie cha zhi jin de ni wa de xiu xi xiu qie de dong ji ren du jia yong jie sa cha jin de men chi xie ge dong ji dang zong ji jia bi le de ge ren ni jie jie qi ce jie tuo de dong ji dang sa cha jin de men chi xie ge mei ren te ge de dong ji jia din nong zhe xiong wa niang zhe ji xiu xie bi yin pei lang suo ti ge chang de dong ji te ge dong ji lian zhe ten ce jie tuo de dong ji Noche tongge taje xepi rinni jenje che che che to re tamje, sacha jente menchu xe kao, seju tie rinni jenje zhewa zhi le jao to par gante tongje rendu. Monsu ngide ngaba tie, mokge je menchu nge jo ge jato tepun zu je rendu. Tenyo je na mokge je menchu nge jo xa shela shune jao je tang, mokge je wancha treba tang minta xe ji, mokge je menchu nge jo ge detong yi ca tang, no de yi ca, ye ten yi ca su ca pi mokge ge, Mianqing ge jiu xia xie kong de xia jie dang, Mianqing ge jiu qia chen dang, yin me yi lu de de tong yi cao pian ci zhe de dang, niao xie xia xiu qie de dang jie. Ni ba yi na, Mianqing ge jiu jie rin ni xia xie yi rengpo xia jie. Mianqing ge jiu ge rin ni jian jie gen zhe xia xie dang, Mianqing che ten, ge song jiu jie su le si dong wa dang. De jing Mianqing ge song yin dang niang de jiu ti jia ba su yi xia xie cao xia xia jie dang. Mianqing ge jiu ong da dang, xin su ge jiu ka la de ni, ngay chung na xiong ke la, mian thong guay ba tang, mian ba gu ba, tao xie xie ba, nju zi so gi, ngao zi mian chi tu chong gi, di to cha chen da to tang, nang ba nze zi jie xia xio kong de xie di, to tang xie xie ra zhe tang, le gu zhe ba, mian chi ngay chung gi, nju zi so gi, ni ba, zhe ta ta ba xia jie tang, ma ge gi, mian chi ngay chung yi cha la di ni, ngay chung na xiong ke la, di thong gi, rin thong pa mi xio xie kong de xia jie jie ren du.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ge gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
3: Kiwe yenbi lu ya.
4: Samla lingga la motu che ngo zhe xue tian ni serbe serchu hin serbe ni serchu ki mi si pie tian yu la ji xiong xin ju jie ba xi bu yin na serbe wo nam ni pe ki serchu ni yong wo xi yin pa wen zhen qi ba ta serbe wo nam zuo xi zhe se ku nian nang zuo zhan chong de tu zuo de qi ba ta dang neng xi ting zhe zong ki ken bu ta ding ge zong ki chen dang suo se ku tu ne xi Rang rang ki ge yu ka yi ki me la pyo ke ge kip tu jub si shi. Serbe serbchu ni sanay ti ke minam ni lo sar tang tu qin ngen chi ti qin ga nge bun cho gan zom chi pe gup cha pe lu kar ki gyu zi ri si shi. Serbe serbchu kishto dana du la shib cha pa ta lu zha yi la jib la ngam chu tu mu ma yin pa si yu qin gen kui ka mik se si yu. Serbe serbchu cha pe gup Kawan ki ramgyur chi chin, chi su kajin ki ramgyur chi gitu.

0: sawa mungshi di karayasi nung sui jung ki lakse zi chi omare chidang da karan chi di kaan chi lakchara di nchi chi loo lakcha pichi chi andri omare di nchi di zi yang yoramishi sawa ki ta tu charpo chi ayinari soya ayinari di ngumi da sudan da karan chi chi lukju da chi di nchi ri
1: ta pena ki sang dung ye ki lakse di nchi mirar ni mirar gyunzin chi yoga ta di nchi lakse di nchi chidwa ta di tanda kaan zui gyunzin chi dan tel shebi na kandis chi yoda
0: gyunzin chi dan tel cha shi na zawe mungshi di ni ngaran zui nyema ta peo ki su gyun ki laku tikza shi sung ji zhu mangpo so gyun chi tu zui shung du zu zui su su tar chen pa chang ya ta di nang zing ji zhu lu ma lop zin chi ya lop gyun chi ta kod zuk ta tangpo char gui kandis che kwa me nipa ta nguyen su ta dana maa chik kandhe kandhe chungu ta dame kurim je lege yurim je yorwa dike ta chik ta nyiki ta jitu liya paa lopyong ten labya ta dinte na la chik shung nye yuwa ina le chik ta dingsa mi penjo chakjin tik zime na le laji tre me na koyung marwa na laji chik yung me dinte tre laji tre jide ta ko shung nye mangu yung urwa a duzdu ta peche chenpo raji tante ngu nan chen ta dinte raji re
1: ta tiye nga zu gyunzin xe tante le gyuwa rizhi chung yurami ro tuye xe na nyama chik paya ki puli tripe mo ta zi jilo diwa lakse di lep mewe kodyo rizhi diwa
0: ta nga zu rizhi na dinti maari ta dingsa nga zi ta nyama bola gunzo duyle ta kongo kongo dosi dinti rizhi ingirwa ta nga zu bola gunzo duyle xa xa ni jitu sumju lakse shibju zamzim re ta tsogu ji na le yore tiye ane su su gyuy gyang gya maari lungbu kore na lakse nye xa wari An lungbu kore mangso liyajik ta diri kaysi yang karayasi na tezi yang nyonru du karayasi na lakze rang kaya meni chaman dhija yungpo saya yorwa. Chetan yang tozu chaymini lakshi tu ting moku che le lauchi liyaya ta ghasi shin yungmarwa. Chukol temini ko nimichi yungi chi dhwa lopchon che shana sango ya ina da waji shin yorwa ta lung tuwan chaman dhija chukol lekja yorwa. Stop de bodwa
1: je
0: na ya din je de kha chi ni ting san ka re ni yang pa din je kan pa tu ni kha chi do mi shi chi le bia la cha chan ta ngi ji di da bo do be gi su ju su de san da da ni chen ta lo mang gu yin sar ban da dan da bo do ne da chi ge chi ko lo ni ne ta ma ho ban ne go ta pu ma bo lo kor ba ta ts ni je de che shi ji ni ni zo zo chang de ye ba da ni ji su su ka shi be de le bia che ji mi shi chi di shi ni ngi ju to bo ge sa dhe samsa kyanji dha dhani pendo zhung dhanda su su jiru mangu chi lawi na su su chenye thawru zhugu la pendo mu zhung kwa nubu yawmar samsa dha yawar zhidhan dhi nga rang zhu pyo ki rinne dhu zhu yu rinbu naya li pendo la su su rang li pendo yaw
2: losan ziri la ki rang lu chuk sum ne pya na san dung ki la zhe lop chung chi wu chubu tang lo ma rin la xe tira zun pe gyun kyang pe le rim kha la chang chubar kyuwa tang la war tu rang gyun chung ki rinba ni pe borgwe kebe chengen yang tuk yu. Hongki, tangda sishun ki tukur tang, gya biruwa. Bena ki sengtong la zi gyunzin tarbi chungwa ma si. Jalo nyetong chungi lor, bena sengtong la shi su zi ceyu tunir kang zu tuba chungla. Rengi ki shibi, hasu yu la zi yang, mi tiwe mawara lo tuba chung songbi. Mimi rinne shu sha ti, gyunzin tabi yungirwa, simshu tiwe chewar kyur sun shi songi tu. Bena sengtong la shi su zi ceyu tunir kang zuba ti, Zangdong la zi tarbi chungwa ma si, ta dong lene mangpo shi kyang kodion tupi, sanay tige mangzwa ki yungpo panu yungiro gwiri tupi. Tengye kantiri, la zi junggen ki gichu mangpo yue chin, kongchwe diga ni lakshi chung tupa ma si, yungpo kyang yagwa yue pi, si yung miri lakshi gyunzin tupa tan chibjik, yungpo panu tupi, jizwa ki penche ngu se tupu ten yungi. Zangla wadzwa, tengde li zanang gwiri shubi na yunab shu sima yin. Shamla sange lenge ne mutu, wanzu chalampo kuru shubi, lesa chanda salamishu.
3: Sungji junro nangka, domjor natang gebe, zheshi minzi zheyo.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu su chan shi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zin di ki nan bar mo zan nian yang ge gyub chung shi zhun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kyu wei yen bi lu ya.
4: Kyu wei yen bi lu ya.
5: Samla linga la mo tui che ngo zhi xu ya tian ni xer bie xer chu hin xer bu ni xer chu ki mi xi pie tuan yu la ri xiong xin ju jie ba xi bu yin na xer bu wo nam ni pe ki xer chu ni yong wo xi yin pa wen zhen qi bu ta xer bu wo nam zuo xi zi si ku nian nang zuo zhan chong de tu zuo de qi bu ta dang neng xi ting zhe zong ki ken bu ta ding ge zong ki chen dang suo si ku tu ne xi Rang rang ki ge yu ka yi ki me la pyo ge ge kip tu jub si shi. Xerbe xerbchu ni sanay ti ke mi nam ni lo sar thang tu qin ngen chi ti qin ga nge bun cho gan zom chi pe gup cha pe lu kar ki gyu zi ri si shi. Xerbe xerbchu kishto da na du la xip cha pa ta lu zha yi la jib la ngam chu tu mu mo yin pa si yu qin gen kui ka mi xe si yu. Xerbe xerbchu cha pe gup Kawan ki ramgyur chi chin, chi su kajin ki ramgyur chi gitu.

ཁང གི ཁང ཡོང ལ ཅིག དོམ ཐ ཆ གང ཅི རེ ཐུན ཅོར ཆེ བ དེ མི མ ཐུ ཚོ ཐ སི ཤུང སི ཅུ ད ཤིར ལི ཁོ ཅི ཅུ ལི ཁོ ཤི ཅུ ལི ཁོ ཅེ གི ཁྲིམ ལོ དང ཚན ཅིན དར གི ནུ འདྲུ ཅིན ལེ གབ ཡ བ ཐ ཅི གུར ཅེ གུ ཤི དང གི མི མ ལང གུ ཅི ཅེ དེ ཚ ཁྲིམ དང ཅེ ཁྲིམ དེན བེབ ཅེ བ དེ རང ཉི གི ཉེ བར དུ ཚ ཁྲིམ དང ཅེ ཁྲིམ གི ཁེབ གོང སོ ཅེ གོ བེ བ ཐ ཅི གུར ཅེ གུ དང གི དོ ལོ ད ཁྲིམ གུ གི ལེ རིམ ཁུ དེ ཁེ གབ གིན དོ ལོ ཤུ gyur kebu taan, dang zanzu ki wanjur jepe, wami kaang di, chimgui ki lejim kyu di, kegab dang siwaan likun ki nguji minara, gyur kebu. Kegab ki siwaan likun la tenne, dang ki kegab dang jiso lang nguji chikyu lagdar je kebu. Mangzu jikdui lamlu ki zatoon dara, kegab ki wangzha sungkyong taan, dang yong dang kyeyong ki, tunji jikyuru sungkyong je kebu je chikyu. Cho yong ne timdara kikab kiongwaar ngebar tuwa nguchi lejeba xebi ngak zay nyungxie din zin kwe. Ngan cui tangki, timzu lan nguchi ta, timdara lan genlin, timzin la gyab gyur, ne chi di timsun jay jeba ni, zo rinbukha gin nguchi lejebi, xibze cha chwe ta, lega gyu di tuan xin ngun gyur jeba yinbi. Kon cui di dun ta, chwe sim, cha chwe jay ni, cho yong ne timdara kikab kiongwaar gudi tongwaar cha chwe na, dùn yin ha chan qianbu dianbu xì xì. Guzhi le jebe nye bar du ne chi di tim gyong gong gur ta je tim la gui shum che gui ba ta je tim xie do ta je tim la nye ba nye gui xì je tim zi sung ta tim gyong sung gyob che gui la tim gyong sem nian ta tim dara cha wan zhub gui la tim gyong ki sam jo ta tim gyong che dang to ne gyur chue se bie ta pe ge la gui di ge wa dum ju din lin sung gyong che jebe juan ta mu tu ne che ru dong gui timzi timgyong, timsung, timchwe chegi, migwe chedi, jajwe ngwe ki thone, jiso yonggi neti di, jiso rinlu ki timgyong ngingdob darbe donwa ta. Jiso rinlu ki timgyong rigne zhugchun cheba. Mima mangso ki jatimla nying thakwa ne kungur ta, laksam namda ki temyo chishu, parme cherge che chedi. Mima yong jiso rinlu ki timgyong la, laksam namda ki tegur chikin ta, rangdo nga jison shukin. Lodin gyurme ki sungyop chegen che su gyurwar che gu. Tene yang namalinge zoro, kegab tabju ki mala ta nuba shiji chen zu kwebe go la ngode shubi na. Kegab tomten ni namyang bianchur ta magduan tumong ki chinu le tumbien jibshi. Pianchon zhukchun ti gyesun zhukchun ki shizei gyabde yinbada. Gyesun zhukchun ni rangge tingrap chen tu gyurwe tabchu ki wengen yinla. Gyesun dupshu ti pianchor ngoy dobtan chambu yin goy di. Telen do na pianchor tan jizo pekya yongwar dobtan tenbe tenja ki gyesun tuncho chimi dobshi. Che zan nyebar tu kikab ki jigo tabchu nan tu pekya tan tenja chua nyingar dato chi goybada. Pianchor zhukchun ta gyesun zhukchun la cili dan tunbar jikyur ki chargoy che goy la, shigyo ngar le che wa ta, rinba ngar le to wa, chuse ngar le to wa che ki to wa ni, mangma nyamze yung war gude tong gu yoshi. Tinte che bhi na, benjur peke tong ta bu gyur ta, benjur drup tsui li gyur che war gude tong war pendo yub ta. Kegab ki mokchu ki, pa nge topshu ta, gyesung topshu che ru tong war pendo yina yoshi. Mangma nyamze ngan peke tong gu ti, kegab targe tong hui che tab ta, mokbun tom ten tong zhukchun che bhi, tabchu yinba ta. Te miyu ti na, shiji chen ki kegab ki tabchu yin ma la ta, nuban zhukchun che che, kegab ki kebkong ka ki tabchu ki goba shiji chen tu nyam che ta, tabchu ki tungung shiji chen tu jik ji, tabchu ki dobshu shiji chen tu gojo che rim shi ngun gyur che kita shi. Mangma nyam che yak zam ta, gyok zam ngan be che, kegab ki ngwe te ne, mangma nyam che ngan peke yung war, gude tong hui, jik gyur ki ngu chi ta, mokbun dan sanay tun chu, Kwego nanzi, tungu nyamchu chegi lam suen zubu ta. Mangma nyamchu yongwe zanzu todam mala ta, lege korkyo mala. Siju lamlu mala je tuisan tu tangje, ta gen changxin kyebkong mala, penze chewe, mangma nyamchu dingsab nga pege yongwe, nedang si ne tungu kyoshi. Mokbongi jiso ki buita tungu ta, ngaruyun zhumze yuze, bejo je kebo chego ta. Gyesung mokbongin zhukchun ti, benjur tan jizo pekye tongwe, mala nangdu nyamzhi ngar le tamca yongwar chikwe. Sanay ki benjur zhukchun chibi chwedu, gyesung ki kwego lagdar chikwe bata. Rangdo nga, benjur ki kwechui likchi chikwe ti, gyesung ki kwechui tuisan tu tonggita, si tunbara

dinang kun la wo zhong ru qi zong ge ka wa xie chi ne song chi bu ken ne xiang chi la mu yi kong chu ra ga ngi le che ke nga chi ti ji ma xi nan de ta me ji bi nang dun de la san ru no wo zhong cham du zhong chi ru qi zong ge ya ti jie na tang tang ge zhong zhi xian du jin jie me du ki kang ba deng er long jian bi me du ge zhi xin geng si de ta jin qi song chung ki jie du dun ba bai ma che ge sa tang de da di Хава серчин шигла царсан би нюма тежин ю батын Хава серчин чи нюма тени камга хисежи кунга хонврын гу уртдык си башла Бама цэгнги луан апчлах замчи кунта ами чапи хава серчин насын бу дидгжин датар амалар тан батын ами кэмбл тимат хава дидг лук ху гацул чуйин ами сара жи юнг ю чип се башла Bama tsegheng ge ami meng la xing chib la mu sir jin yo. Jilu chitung gub jia din chi li er gen ki cim mu xig la kawi ar wu tam xing. Lu jo nga la li bi xing chib la mu nye ma tx ar gun jam ta ngambud xe bi xju lang lang ge da xig ti. Kumi ar gu xin ni ta kib xawa sim gu tim jen jam ta lang ni da yo ba tang. Ti che kin je xa tx di guwi ar gu la dong jin yo ba xil. Xing chib la mi lam seng kha tx nam pang kri jig ni kheng vi nang ta gulwa shil. Khawa ami uma menu tab ge, di uma ji ni dirwa tang. Cimr kha tx chik yung sam ni rin ge nye si nang ta nye wa so xie jin yo. Detir lua ni song xi, khawa chung chung zibu jigbu chik bi. Xing chib la mi kung chu shpang nil rindab sir tx di nag chwe da lo chul tang wa shil. Lu di ge gen kri, Along tsib zhigbu dangwi, kha tx di sim shir yungwa masil, da dung kong tsi jabda khawa rukba nga xi chil yu jing. Kong tsu taikir xing chib lami gamda jigni, jewa dang ar dung gi kong miya zibir tigtig si ba zil. Di deni zung, khawa sirchin di tsu, ayar di ar tang da jipil sepir jo ba dang. Ar gin di chima wachik chay di ar siam da luk yung yu jing. Xing chib lami khasa ni nyung ma dang ca zha zhig si di, Zari tuor gini do jin yo. Zilu chitung gibja dinji dun zilur, xing chib la mu, zhonggu gong chen dang nang xiga. Topchung la lua nilin zhu nyung mei bi, wu rige wa mei di, gong chen dang yun xig yin xin, yema cur xiamdag yigbu xe gi ba ma sil, da dung sa zhin di tuk ge cai shu cangmer song chung xe gi xe bi, ni li ga wap chig xe ngin zin xe ba zil. Zilu chitung gibja gibja go sim dur, wu la rang chung zhong rin bi, Ruu qi khawa sirchina rang shung song chung kili jia gu sheng gani zi ba deng. Sheng chib la mu dhig chung bar jir. Song chung kili jia ngan kirwi kong la zhig kong mei ba deng. Ka sib nyung yi li gan da xie gi dun geng yi nam xi ge chan zi di. Sheng chib la mu yi. Ni khawa de dhig cang ma ngu hi jin yu. Khawar chak kur yu mei deng. Khawar nai zhi puk yu mei. Na nang khawa si yi kha chak khawa su cang ma hi jin yu. Khawa di cu ne. Sochik zan ma yin bir, ngi chaka dang qe me jib xie ba shil. Zilu nitong jeli shengur, kawa qenbu shik wabni zara yung se gabi, kawa cu du qi cotib jibi ni se jir. Shengchib lami nangma dang qimci cangmar shkel dang ni, zhiyag de de zahkam dang, nyung ma, ca ji kar ni gang chu da shul. Nin sim zam shu ji, kunga shkang ba qibi tib de zhang ni mhbur jirwa dang. Gomba bu tang zhir, Lipu yungzuk dar jin yu. Nyamda yu bi matzi kong la shir logji kata yangyang si jing. Kongi yangkur jarkur ngang arhtang da khawa sirchin su datung zhoba shtogni da yu bi nga vishunan zhiga ma zhila. Nga na gongchen dangyun si yin. Kong sur shkangil yu di nga chi tiji ma shinan zhiga tab me ji zhu ba zhila. Jigti do chi dirsa dir lefgab khawa chi kongga gembul ti matag dar sgisi ngang gāng chui ni yā lāng dī, kūmī chikbī tīm ni yā mārbū chikbī lāgbīr jīdak xī. Shāng chib lā mū gāng chui dā bī mū zīg ni shkā xī chēnbī ngī. Bā mā cē gāng gī, ngī ā mā cīn dīr shīmī ndan dā mīg chī khūr nyōng mē, dī nā tāng tāng bū rī jī bī shē bā jī lā. Lū dī dāg nā, ar wū chī zōng gā khā bī chā cō sōng chūng kī lā tōm rī zīg dī jī dāng bīr ngāb jā lāg zām ni yā jē tōng lāg zām vār māng tā shēn bā dāng. Jia cha gib zhi yin song chung kil da cu du xie jin yu. Sheng chib la mi, sam ti suk chik dang zha zi heng, ri chi long sim la song chung yig bu xia jin, nga cu gong chen dang yun ji ni che di,
ལགྲབ ཤེ གི པའི ལེན གན གཅ ཆེན ཤིག རེ ཅི རེ ཡོ ཅི ལུ ཉི ཏུང ཉི ཟི ལེ དང ཅི པར ཤང ཆི བ མོ ཁག ཏུང ཁར ཨ ཉི ཆི སེ ཤ གེ དང དེ ཨ གེན ཁར ཚ མང ཙམ ཏ ཏི ཤེ ཅི མ ཞི ལ ཁ བ སེ ཆི ན གེན ཏུ ལ ཤེ ཁ ཚ ན ཚེ ཤ ཁོ སོང བི ཡང ཡི པུ ཚ ཆེན ཤིག རེ ཅི ཁ ཆམ ཞི པ ཞི ལ ད ཆ པ མ ཚེ ཁང དང ཅེན བུ རིན ཆིན ཚེ ཕལ ཅི ཨ མི གེན ཆ མ ཐལ ཇབ ད ཁན ནི སོང ཆུང ཁལ ཅི དོ དམ པ རེ ཅི ཡོ Bama Tsegungi, Nga Tung Shenbi Mboja Tima Tuh, Khawa Sirchinji, Dinghun Ami Mboja Tipa Tung Jabra, Rathar Rangpu Jigni Risham Da Yunggiyo. Khawa Jetung Lhkzam Tung Nga Tsu Tsangma, Ami Shjiwe Vatik Yinshi Zhubba Shil. Sasu Jitisa, Shiri Nang Yangshir Mbohkil Tugshun. Khawa Sirchin Nam Shugzhi Tsamje Niya Nindirin Diyun. Maji Milan Jirwa Shinsen Ying, Zatang Tukka Kachila, 토타와스므드 인저독숑메

zashang siwi ipsankan lanji che nambir kakamsa nga. Di tarta che chak tarlong nawi ipsi san jojin banda yinna. Ngayla zhongyang long chana nyan chana jachab likung, woshkala chalamji za tanggan jirka shibi rikse linsan yinna. Che rangzi di tara linsan dala sambar gapsa shi. Nga na tangdi linsan ji zomzhig ba dang donzin ba lhashtag su yinna.

Sankalanji. Shamni lawa kumchuk chapka langnu ge, arni tun yigashipi abji nimun de la ronyong se ye. Abji de ge tsu tchera, ayang ar kumchuk chap korangni ke zamse. Shamni nga chi nyam de ronyong se ye.

ki kumsi tang. Mimang ki duksi, tabji ki duksi ji, kong tu dingsab chubar chiba tang. Xi Jinping ki tujab sabi, zhonggui kechu ki, jichu zhinglu ki guangbaya dingji, gyunxin lhimi ngang, lo zhong, gyoyong yin de chiba tang. So gyong a nyambi tang, so gyong a nyamji tayong chiba, lo zhu chunyi lia jisung shuwa tang, benjo tang jizu pike ki, tujab sawa tang. Mima mangcho ki zhigu sawa tang chambar chiya. Geyong ki, mengxi lopsu, le tun chondu gu ji, tun do tu kuwa chiba. Mengxi lopsu, bu chie towe pike liya, gu di dingsab donwa jie chepi na. Chu wu tongju mangbo ya, jidu tenbi mawa ba du tubla. Rangge ki, mengxi lopsu jizam niwa tezam gi na, le su zhong imshi. Lopsu ni, gegeb ki chujin tang, dan ki chujin shi la. Mengxi lopsu, kimchang chidong mangpo ya, shugin tigui yubi, tini jizu yongki chasha simshi. Tina ge lam saba ya, mengxi lopsu ina buje tunbu, niwar, si tila si chunni. Gekeb chenbu lopsu chuje, cho yonin toru chugyo ya, uidi tonggu. Nganchu tewe lekbe goni, lopsu dupshu liya dini. Mimang ki, digi zawa dintu tonga tang, lopsu dupshu liya dini. Gekeb topchin ki, mengxi dintu dong tungi imshi. Sino namcho, Huangliang nan chu sen chupti na, mengxi lopsu buje, towe pege ki nambasawa gyunche mibar dugube gorti shi. Xiamliya, pame puchu ki, kimchang lopso ya, nengchung dong miruwe gor ngotu shunghi. Teya, jirna, lopso siya di na, kegan xindu chenpu imbdi, gekeb ji inyeja, yana mireisi ya ge kongbi tu zhumi tang. Migir sosu, mizhi lembu yin yegdu kende jie yu me ti ni lopso ya ra leo shi. Labzhe lopso yin eza, yana kimchang ki lopso niga di na. Labzha nam, gyun zheng an chalu yu ya ki, yu gin nyegchi ji zhe la. Labzha ki, sugu den liya, tang zang ki, nam si sunbu si yin na, so yung che ya ki, cha gin nyegchi di ni yin batang. Xie gyun li ni, kumsi ya guji jia bi na, cha wa chang mi na, li zhu yu nge yin batik tang. Yangyi na kumsi ngenpa jiawi na, chawa changmai na, ta kiwji yungu maris jie xie sui yuashi. Labzha liya kumsi lopsu cha changwa xik tang. Gyun kiongba xi, yang takwa xi, gyu liya jiaguy na, dige chui na yi na, kye chi ri gyuwa di na, kimchang ki lopsu ti rang liya, ra le yuashi. Benjo tang chenji, dine yi na kimchang ki cha gin la sokba, cha puwa da pege zhuwe ge de ya. Kimchang maang chiwa yi na, puchu rinyi le, mei zang. Puchu li ni, rinyi ki, mi zhe da jib neng xin, jik su zin ya di yi na, ting du kimchang minyu we tui mung ki, ke chu ji ni yi mshin. Pama ji liya cha chun bi na, rinyi ki, puchu liya se gui du sum ki na, tun gin jun be meng si to liya, rang bi xin du na ji. Lopsu danya di ni, chi ke chenpu chi yinbi yi ni, teng ki yi na tu li ya, pama kashi ge yi na, rengi yi na shoba genzu kona ya, tuju ge je, tuju ki dawa tan mi chi, rintan dawa xenpa tan, kashi ge yi na, puchu ki lopchung tan, sushi de tan so ki, guigu tan, cha gen li ya ma de ba ya, kangchung, puchu li ya yi na kodun chebe gen ki yi na, puchu ki lopchung yi ni ya, si gun ju changma yi na, kengji te li ya, shu gen yi ni, minyo wa jik te, tan ti mi shi ti wei na la zha ka xie ge kim ma chuo ba tan ju mi ru wa ti ne na sa ma lo so ki chu gu de tan tan cha lu le ya nu bi ne chu mi nyu xi la tan leng mi yin zan de yi na ge la ka ji ki lu yi na jiao zu ki guo de zhong xi ling ge shi xia tian ya sa jie ding jia ti yi na man nan chu le tun tam jie ge chu ne ke qi xu xi du yi na song gu ji tan Tui tan nambu guin dui ni, rengi ki puchu liya, te tuin ki che din xie jia gu zhu qi a tang. Xie jia yin na kum zhi yung tab liya, neng zhu tang. Lui yin nambi yin na, lab zhe yin ni cho yung ki lo su lu zhi ki le tuin liya. Xiu gi yin ni, qin bu tip si bji zhi la. Yang gu yin na lab zhe, gu de reng xin ki, cha le mang bo ya guo gi su si bji kang si. Lab zha rang yu ki lo bju yin ni zha su xi de tang so yin na cho yung liya, gu yin ni qin bu yung yin shi. Che zang an zhu yin na, Nyam tui na kimchang ki lopsu du si kongtor dan jie, lu di simgi ki puchu si so kyun che ya liya, bejun huda che bi na hajan ki ya wu yu shi.
现在听给差异呢勤打卡几个人呢拉扎去陆中去江浙堂三路关注去零年的个人呢太高拉扎堂给眼里啊这话语嘛都人一年着让你勤仓里啊年卡堂跟着早晚年